0: Auntie, kai na gari. Ọ dị ka nwere ihe na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump. Ụda ahụ ji iwe n'ọnụ ma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere. Na nkụji niile nke arụ, ngwungwu, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ana emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: na onye kalili mmadụ kalili chie
1: nke bụ na chi na nghọta ndị Igbo bụ mmụọ chiukwu mmụọ chiukwu zitere mmadụ ka o nyere onye ha aka ime ka akara aka pụta ife onye ahụ bụ chi bụ o ngozi ọtụtụ ihe ntu ndị Igbo si wee gọta ya ndị Igbo ọtụtụ ihe nọ n'ime mmadụ enye ya dịka onye mgbe ọ na-abịa ije ụwa n'ife ga-eme ka ihe a mesị nwe isi ka ọ bụrụ na ịda ọgaranya ka a gbaa mbọ fụ ịdara ọgaranya ahụ ọ bụrụ na ike ịkpa ike ka ma ọ dị gara agara ka mbọ fụ n'ịgụpụta na ndụ ife na ndụ ọnya ka chi na-alụ na ndụ mmadụ onye ọbụla nwee chi nkie onye ka ọ gụfere ịnụkọ chi ahụ ọ na-esi onye ahụ apụ apụ na-esi ya bata abata ọ na-esi ara akwara ọ na-esi ya chi m egbuo nwụrụ ịga na-anụ ya ọ chi nyere mụ onwe onye na-atajiri m anya nkechi chi nyere onye ka eji enwe afa na-akpụ nkechi nyere onye ya were ihe ọbịa ka ọ nụzi wee ruo na nke onye akụ kịta ka ihe ajụjụ ya ihe eji asị na onye karịrị onye kara ichi ya ọ bụrụ sọ nke a ka ndị Igbo na-ekwu ha na-ekwu asị na chi na nwoke ada aka ibie n'ọchị na aka ibie ha ndị Igbo a na-ekwu asị na ebe onye dara bụ chi ekwatu ya fakwụta n'ọchị nwe ihe niile na-eme na ndụ mmadụ wee rụzielu na onye ka onye ka chie na onye nwee nnukwu onye karị n'ogo karịsie ike chi ya eme ka ọ pụta imeri gị na mgbe ya n'ọgụ onye karị wee nwee ego mgbe anya eme ife ego chi ya ahịa anyaghị aka ka ike a wee mee ife ego tụọ ọkarị wee gbụọ ọgaranya onye karịrị onye kara ichie ife ọpụtazi bụ na n'ife mmadụ bụ ka ọ bụ ife ịbụghọ ịbụghị ya ị ga-ama na n'ebe onye bụdebere chi onye nwedebere chi nakwa medebe ihe onye ka mmadụ n'isi ike ịma nsị maka ifi na chi ka aka nkie ka ịkazi ya wee sie ike chi mmadụ adị enye karịa ife ihe chukwu nyere onye ahụ onye chukwu nye chi ukwu nyere onye ahụ ka chi onye ahụ ga-eme ka ọ pụta ife maka ife onye emere n'ọma nto nnukwu ogologo chi ya ma mme ka oto ogologo onye mejiwesị na onye chi ebele n'oge efu efu n'ọbagodo mu be de be nne ofu eba eh no chi ya make him up na name na ndu made me ma papa papa ye mene that's not onye ka mado na afọ ga kakura na nkwọ ndi bo kwetakwale na mado na kachi e me put ihu for do onye me just na onye kwechi e man no dane wo saka si na chim ya me mo nka I mu here wo chi uje ka odun ya me se mara ma me nka no I me e fun o ya ba aloge onye kwechi e kwe onye I kweta o fun de ge kweta na na chi e kare ya no ye chi ngwa me ka mo na me e he me me mo na e mo na chi me kwe kwa when I'm going to catch you, we go, oh, yeah, quick, I'm going to wear a song.
0: No, Zoko.
1: Song, Gafaya, in what I know here. I believe here, Jacob, on your now, on your calendar, come mother, catch you, but now, on your carica gear,
0: you can't,
1: and you will say, no, on your command now for can uncle. I work at my own company. It's here. Makifi na chie kanke. Onye meligi na mba. Meligi na chie wuzibuwa. Onye meligi na ogu. Meligi kata gina chie onu. Gina chie ahi kome kata onu. Bu na bo toa. Toa nani. Onye kwa ya ke da nani. Ugi na chie da. Da leba ahi. Ogoro kwa kwa ye da. Kachie hapi ye daku. Hala bona na ya da de ba onye wona ye kale onye kale chi abu ha chi ebe chi na enwe ike bu na ebe mo onye ahu no chi ama enwe ike na ebe onye ozo no onye ozo gwa chi nke chi nke m ama mbia bia tele gi hi ya me maka na ngwa gwa chi nke nge bi no
0: ehe
1: na wona chi nke ka nke m o ka goku ya onye kale onye kale chi
0: onye nka abu onye ka chi ezimodo onye nsuka o si okenye kedu ihe bụ na nwa eze adefu na mba
1: okwu anụ agbogbogbo nwa eze adefu na mba ebe okwu anyị si bụ n'oge gbo ebe ọ ga na-agba uru a na-ele mmadụ n'oru onye na-anata ugbo ofu anyị abụzi ya onye na-eje afịa ọnọkọta ofu achọbịa afụzikwu ya ahụ abịa afụzi ya ọzọ ọgụfọdụ onye na-echu mmiri anso n'otu ọzọ mmiri nọ n'afọ ewu na onwe ndị jee zoo n'ime ọfịa n'ụzọ esi echu mmiri atọrọ ọnya ahụ jee letie ndụ fe wele ego oke otu ha si eke ụfọdụ na-elesi ele nwanne ha ụfọdụ ele nwa ada ụfọdụ ebe esi nwesasị ụmụ nkonko agasị ngasị kịta ndị lee ndị ekwesịghị elenụ ịnọkọta ele nwanne ya nwaanyị ma ọ lee ụfọdụ ele nwa ya nwoke emegide dezi otu a wee elu na mgbe oye konukọsị onye wezie nnukwute nsogbu oge ahụ iji wesịsị ya na nwa eze adịfụ na mba bụ na ọwụ na nwa eze iji maatụ eze ndị ụmụ ojii na nwa ya na-achọ iji Enugwu ukwu mgbe ahụ enweghị ọnụ ụgbọelu ka na-enwe ụgbọala n'ọkpa ka eji ajị enyi na ọwụ na eze ndị ụmụ ojii na nwa ya nwoke chọọ njọ nwee ebe ọ chọrọ ije n'Enugwu ukwu ihe ọ ga-eme bụ ọ gagide si ụmụ ojii wee na-aba agbatete ezie eze agbatete si ya na nwa m
0: na-agafekwa
1: na bego eze agbatete ezie ndị ọrụ ya kwa ndị eze na-akatọ mmadụ ihe ahụ onwe onye ga na-atọ mmadụ n'obodo ma eze obodo ahụ ama ha na ọtụtụ mgbe eze obodo ahụ na nke a na-ewetara ego ndị atụta ndị ele wetara ego nke eze nke enyi nwa ya pụrụ na-aga n'ụzọ ọgwa eze ndị na-ejeri ozi jegwa eze ndị agbatete na nwa eze dị otu a na-agafekwa eze agwa ndị na-atọ mmadụ ha cherekwa na ọnwa nye ya gafe n'efi ọ gafee banye ezi owele ozi erukwa eze ndị ezi owele aka si a na nkwa na eze nwa eze ndị mgbe oji na-agafekwa beghị nọ na-aja aba aga na nọ na isi aba aga azigwa ozi ndị na-atọ mmadụ echele anya atọ ya ọ gafele wee ruo na ọ banye abagana uta ka ezigide ezeri na ahu we we lu no lu enu gukwu ebe o neje o we ngezie ka osi ka gide we fuo atoria ezabata ase nam nenye fuka me na ka deze ndeze wole ehe ezi ndewa as nandi nke dutuvu ya neze banya abagana ani zenda bagana si na ezi oku na olubem na olga fekwa na oji obi uto ha ebi gide chota ze ofu ofu na bia
0: ofu na bia
1: Tolunga nke ye di rugu we na ge do ku ke je de gwa na nwa ma na ta ye na nke ya
0: ga ya na ta
1: ta o nya mu na ez na ki bi
0: ez oku
1: a pe ze ez a de kwika ko wo na bem
0: ka me ka of yo
1: ko no we fyo o ya o wo go na ndi nke ya tolugi e se ka de o no we nya a tolu na bem na ta ta se no we nya ndam kan da na me jeli o za be na egwa ka isi ame ma no na enwe ta ta se o nya si e be do ta go we ga fa ta se jan happy biko ko na na na ngweze eze ana chacho biko ni ko ku iki adrom ha ye me gidi nwa na utakwa o ki o gache izuka na wo we na utakwa mkata e we lubuge ko ofuo ezi ezi ezi ezi zilwo ze beji ze je we je wa e we chi ati azu o ya na ngweze ade fu na makwara ya amasi okwa ona una o ya i hop tam na onya mama wo onya mama
0: ezi
1: o go do kita akwa o nwa afa afa ya ba po yasi enu ha yasi ma honye wafa
0: ezi
1: oku e di anu na radio na anu na television wan na anu na be di chiche o biko ana so poli ana anyi oche na ikuni ri na o maka afa ha onu kuta afa ha obu aga o na una mweze ade fu namba o we ko swefu a chatani ya o nya ibute na obudu ibu o una o go for the ejaya o muzi ke ti we chogide nwa afori ya
0: mo
1: bune bura pugie mo bu na ndi nwe ndi ozo tolo ya oge ekwu se hap kwa uzo uzo nze ngwo nonyu mto tata ganye na nu acho kuzo gelo ge tata no nwe nze ya gefen he kes na mbeji ozi ji welu haru na ofurago e we chobi afuria o ya bu ne ebuta ha ge obudu no obudu o obudu abuda nwa ha na efu ebula aya jeku eze ka se ni anya e wele maka bu bunye ha ka nime nga nga gwa ebe nga ayi no o e bu kwa gisi nwe za de funa mba o ho na na nwa mmadu na afa mma ne chekoba nwe ya
0: ezoku
1: nwa afa ya we na aza afa ya me gwulu
0: na
1: edugi me yelu uzo e be uzo mechigo o me yekwa e ka felu uzo ai me chigaru kwa
0: Ifefe
1: Ihe no kwa be o mi le mi hinne o pe aye ku eba
0: ja
1: tele na No, no, but you didn't check them.
0: Kedi ihe ogbenye pụtara n'ala Igbo na mmadụ bụ ogbenye?
1: Ife ogbenye pụtara, emego n'oge nke anyị a.
0: Ị na-akọ ikọwa nnukwu agha na nke ogbenye ọnụ ntụ.
1: Ọ dị mma. Ihe bụ ogbenye n'ala Igbo bụ onye nwe ọkọ ọrịa. Ogbenye ahụ enwelu ogbenye ọnụ ntụ, nwe ogbenye mgbegiri. Onye ọbụla nwekwara ogbenye ihe ọbụla ahụ. Onye mere ndị Igbo ji wee sị na ọ nwere onye na-ezu oke na onye na ọnwa onye na-enwechi ihe niile.
0: Na
1: ọnwa ụzọ isi bụrụ ogbenye. Onye amụtaghị nwa nwoke, ọ bụ ogbenye n'ebe ndị mụta nwa nwoke nọ. Onye ahụ na-anwụ bụ ogbenye n'ebe ndị ahụ dị nọ. Onye enweghị ụnọ bụ ogbenye n'ebe ndị rụtago ụnọ nọ. Onye chighị ọzọ bụ ogbenye n'ebe ndị chigoro ọzọ nọ. Onye ọbụla ga-enweli ebe otu bụrụ ogbenye. Mana ihe bụzi ogbenye ọnụ ntụ bụ ogbenye na-ahụ ụtụtụ jee n'ebe ụsasị ebe ekpofuru ihe si ụlọ ekpofu ka nene ewere na-eti n'ọnụ ọnụ ya ụzọ ntụ ntụ maka na-enwe ebe na-ekpofu ntụ ụzọ enyi ya ọkwa azụ adịcha n'ebe ahụ ya na ebe ụfọdụ esi na n'ebe si nri wee jee ụfụ ya ọ na-ewezi ife ahụ na-eti n'ọnụ ya ọ na-etinye ntụ n'ọnụ ọ na ọdụ ka oge nke anyị ndị a na-eji akpa ihe n'ikpe ahịfịa. Onye ọ bụ oge ọkụ na-afụ ha ndị a na-arị na n'ikpe ahịfịa ja akpachara ofe achịcha mmanụ ebu atụfu owere ya pịacha ya tii na-akpị ya ọfụ ihe ụfụsi ụfụ owere ya tii na-akpị ya bụrụ ya na-abịa dozie wee na-erikwa ndị ahụ ogbenye ọnụ ntụ ogbenye mgbegbe gịrị wee ogbenye n'elu ogbenye. Ogbenye bụ ogbenye n'elu ogbenye. Ọnụ ntụ ka onye nke ahụ. Mgbe ogbenye na nwụhọzi na nwụhọ ebe ya eje ja tụtụ nyawa ihe. Ogbenye mgbegiri. Ogbenye kpamkpam. Ogbenye na nwụhọzi ihe ụfọdụ ọnụ. Mana ihe ebe okwu ahụ si na ọnwụ ya mma na onye a na-ajụ na-ajụ ya kịta bụ okwu ahụ bụ ogbenye ka ebe o si. Ife ndị Igbo bụ n'uche wee kwuo okwu ogbenye abụ. Na mmadụ ka eji aka. Na mmadụ ada na mmadụ onye nwe mmadụ ka onye nwere ego. Na ọnwụ onye abịazie ihe onye ihe siri ike ndị ọgwụ agbakọ nye ha na-achọ ogbenye. Ọwụ na adị iri ịtọ wee bi n'ogbe o wee kọnaghị ofu onye ndị ogbe bịa nye ogbe nye onye anyị achịcha onye enye mmanụ. Onye anyị ọsị onye anya onye ogbenye nye onye na-atụkọ ọrụ ihe ogbe nye akụ ogbe nyeri aka ogbenye ogbenye ogbe nyeri aka ogbe inye mmadụ aka wee nye itikwu aka nke gị na ya ka aki ya wee dị ịtọ nụọ aki ya dị ịnọ onye ka ezo itikwu aka nke aki ya dị ise ka e ka aki ise esite wee na-etinye ihere ofu ọnụ onye ejunu. Otu ọbụla aka na-abụ onwe ezuo itiju ọnụ ya onye nke ozi etikwa aka nke ọda aka ịtọ onye nke etikwa aka nke ọda aka ịnọ onye ahụ inye aka onye ahụ ogbenye ndị ogbe bịa ka inye onye a ihe onye ahụ na mmadụ bụ ogbenye onye ahụ na onye ogbenye ahụ ifere adị eme kọkọ
0: na mmadụ dalụ ogbenye ya na ọ dabago ka ogbenye bezie ka ife bụ na mmadụ dalụ ogbenye.
1: Otu esi ada ogbenye esikwa ada ọgaranya mmadụ dara ọgaranya ihe ọ pụtara na mmadụ banye n'ọkwa ịda abụghị ịda ada nọ ịdanye ịda ọgaranya ha nọ ịnọnye n'ime ọkụ ọgaranya onye anọnye n'ime ọkụ ogbenye ọgwụike ọbụla onye nwegbu ego mbụ omesi ọbanye n'ọkụ ogbenye onya meju ya sị na nwata ada abụọ ogbenye n'afọ nne ya nwụ na afọ ahụ nne ya nwụ ndị manyị na-ebe akwa na-enwetara ya nne na-enwetara ihe na-atụpụtasị eji ya kwuozu nne ya ọya ka ya afọ na be nne na-eri arọ agwụzịa banara ọzọ obido ịba n'ụkọ ụmụ agbụdị ọbanye ezi n'ogbenye ihe nne na onwe bụ mgbe nne ya nọ ma ihe ọ na-eribu mgbe nne ya nọ nwezi nke ya nke eji kwafe ozu agwụkwụkwụ ọbazịa n'ụkọ ọgba ọbazie n'ụkọ nke ọ danye n'ogbenye onye nke ọzọ daa ọgaranya ma ọ baa ọgaranya abụ na ọ daa ịdị n'ime abụ abụchaghị ịda ada nọ ịbanye
0: n'ogbenye onye nke a bụ afia bụ onye onye ọma nwa nkwọ onye nnewe ichi osi okenye kedu ihe ndị mmadụ ji ekwu na eke kachasị ahịa ndị igbo ndị ọzọ eke
1: n'ezie n'afọ ịma ahịa enwe nke mbụ eke na-ebu ụzọ na-akpọrọ afa eke oye afọ na nkwọ nkwọ na ịma na ịgụta ya ọfụma n'usoro ha sikwetọ onwe ha nke ndị igbo kwukwa sị na eke bụ nwoke na ịtọ ndị ọzọ nwanyị oye afọ na nkwọ nwanyị ka ha bụ n'ime eke afọ mgbesi bụ eke a na-asọpụrụ ya adaeji alụ ọrụ afia nnukwu afia afia ụfọdụ ihe ndị bụ ụzọ dị tupu enwezi afia ha na-aza eke n'ọlụ onwe ya ha ncha bụcha bụ mmụọ ka ha bụsị mmụọ a na-efe efe ma eke ma oye ma afọ ma nkwọ n'ọzọ o nwezi mgbe ebidozi awezi wee gasị afia afia nnukwu afia nka enye ya eke mmụọ afọ a na-enete ya anya afia nka enye ya oye afia nka enye ya afọ enye ya nkwọ ya bụ na eke ahụ bụ nwoke ka ọ bụ ịtọ ndị ọzọ nyewe ụmụ nwaanyị n'ime hazi afia eke ahụ adaeji alụ ọlụ n'obodo ụfọdụ onwe obodo na-ajighị anụ nwaanyị nwe obodo na-adaeji alụ ọlụ ugbo nwee obodo na dịka omenani ọdịnali ndị ahụ si wee dị mana na omenani igbo niile afia nọ ihe enwe eke ahụ igbo kwetazu na nwoke ka ọ bụ na ịtọ ndị ọzọ chụọ nwanyị ọ nkwetazu igbo ka ọ bụ
0: nke a sị okenye kedu oge iji afụ ndị mmadụ mmadụ bụ sị anyị kwuru ma maka ndị gbalụ ndụ ma maka ndị ifekodo n'ụdị dị iche iche na omenala igbo taa na-abịa afụ na-agazi onye ọbụla na-ajụ m ebe ka mma afụ okenye ke mgbe mma afụ okenye onye a dị anyị anụ
1: a na-akpa m ahụ mere ihe mma ọ na-ajụ onwe mbọsị akwụba akwụba
0: iji afụ
1: m nke a adịghị ịtụ ndị mmadụ si afụ mbụ fa welu ekwentị manụa fachọrọ m fanweta mụọ m nzagha agwa m ya mkpadaba amonia mana onya ya ebu ụzọ ụfọdụ onye ebu ụzọ gwagwa m ihe ọchọ ama nọ nke m na-emenwu malụ ma nke anyị emenwu rie mmazigharị ma ha akpakwu ma bịazie abịa ụfọdụ nwee ike kwuo nke ọ bụrụ na ọ bụrụ ụzọ nke m na-aga anyị ebi okwu n'elu ụfọdụ na-etinyekwa n'ekwentị a nke ụ na-akpọ voice
0: note
1: ụfọdụ afọ m anya nwee ike tinye ya tara m ya zaa ya ma ọsị a bịazie oge enye m ya mgbasa ọ ga-abịa ụfọdụ amalụgo ebe m nọ bịa mgbasị oji si ya ọ bịa mgbasị oji sọ ka ọ gaa afụ m ọbụna ọ ga-enwetazi ọ ga-afụnata ndị mụna ha na-arụkọ ọrụ mọkatkist maọbụ agwazie mgbezi oge njia oyejuya bịa ọfụm n'izu ụka nke m na-akụ n'izu ụka afọ maka anyị dị ebu a wee nọdụ onye aka anya izuụka kakpọ mgbe izuụka nke onye gozi onye na-aka adịm apụta chacha adị mmadụ n'izuụka nke onye elu m aka n'izuụka nna onye ọ na-abịa n'elekere ịsaa ụtụtụ ga-afụlele m mfụtazi aha gazi ama ọrụ n'ime izuụka bido na Mọnde wee ruo Satọde ndị mụ alị nke a marị ọfụma ozo taa onye ha gbaa ụzọ bịa elekere mgbasa na okaa ọdụ mmadụ fụkpọ ndị na-ebianụ wee jewezi ọrụ otu agosi wee dị mana okpozia m na-ekwe agwa m ya mụsị ọya abịazi nnata ọrụ na mgbede adị mekwezi afọ ndịmakwado adịmantara n'oge
0: daalụ onye nke a bụ Emeka Onyekwelu Hosi okenye ụmụ nwanyị ahachili ahachi ha ga-eketa ihe
1: anyị ekwedokwu ịghachi nwaanyị ka amalife bụ ịghachi nwaanyị ịghachi nwaanyị bụ ọ bụ na nwoke anụ nwaanyị nwaanyị ma nwaanyị na-abụ otu osi wee nụ wee mụgide nwosi ụmụnye na ọmụrụ nwoke maọbụ ọbụ naọnụ ofu nwaanyị mụchaa ụmụnye na ọmụtara nwoke ọ chọghị ịnụ nke ịbụọ maọbụ naọnụ nwaanyị nke mbụ ọmụghọ nwoke ọnụwa nke ibụ ọmụrụ ọkọ nwoke ọzọ ọnụkọ ọnụgwo nke ọ mụghọkwa nwoke ọkwụsịzịa emeghị n'ime ụmụ nwaanyị niile ọ mụta ọyọ ofu n'ime ha ka nke ọnọdụ nke ọdụ anụ na di nke ọnọdụ bie wee mụwa nwa ka mama ya nwụta nwoke ha na-achọ ọnya wee ịghachi nwaanyị ọ bụ na nwa ọ nwụke eji osi na m akwụkwọ na mma anụ dịka ibe m mana nna ya ga-ayọnụ nwa ya nke ọ na-adaba anya na ya maka na ọ nwere nwa nke ndị nna na-aka afụ n'anya nwa nke ahụ nke ọ ya afọ n'oju wee sị nna ya mba na nwa ya ekwe ọ kweta na ọnọdụ n'ụlọ n'oge gboo ka m na-ekwu ha maka adị emezie nkịta mana otu ọjụgo ya na-ajụ nke nkọwapụta ya kpaya ọ nkwa ndị na-aya ajụ dị ha n'ụlọ akwụkwọ fa amarị ya wee zaa ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwe na ọhịa aka na-eme nkịta mana ọya nwa ya nwanya sị biko ka ịhapụ n'elu di ka anyị ma ka ịnọdụ be ma wee mụọ nwa ka mamụ ya nwetara m nwa nwoke a na-achọ nke mbụ nwike nwa kweta ọ nwike jụ si na ekwe ha ya ya anụ di mana ọ kweta nọdụ ọ nwike ọtụ anyị mezi ahụ mụọ nwa ahụ ọrụ nwoke ọ mụọ nwa nwa ahụ n'oge ọrụ nọ nwoke ọ nwezi ka ịnụ di ọmụtọgo a na-akpọ ya ịmụtọ nwa ọmụtọgo nwa nwoke a na-achọ achọ na be nna ya ọnụzi adịghị ahụ pụọ mana ọ bụrụ na ọmụ nke bụ ọrụ nwaanyị mụkwa nwaanyị tupu ọmụwa nke nwoke a na-achọ ọrụ ụmụ ise ifukwa na ọya anụzi dị n'ime ụmụ ise ọmụgo ihe ọ ga-emezi bụ ihe a na-eme ọnkwa usoro esi emie ọdakwụkwọ akọwaghị ya ọfụma ọṅụ ebe a mesi bido iso okwu nna ya ga-emesi ga-agwa ụmụnna ya si a na-enwe aghachi ime aghachi ma maka na oke maka ajụ nwa ajụ onye ajụrụ ebe ahụ bụ onye ekenye kwa oke ọ bụ na nna ya kpọọ ụmụnna bunye ha mmanya siele ha n'isi a na nwa m a ada eze be ma maọbụ uju be ma aghachikwa anị m aghachi o na ọka mmeko unu malụ na-ada ama ama ha erie nri nwa mmanya nwa ahụ na-amụta bụrụ nwa nwoke ahụ anyị ekenye anyị anyị ekenye obi ọ na-ahapụ wee nwụ nwoke ahụ ọnwa ha amụta anwụnye mmanya amụta ga nọ na ya mana ọ nọtụrụ ime ahụ ka ime mkpuke onye ime mkpuke ha ama nketa oke anyị enyekwa ya na obi o mana anyị ekenye ya oke nna ya maka na ụmụnna amụtara amụtawo nwoke ga-onyebighị anyị nyebighị ya mana ọ na-ahachi ya ahachi ọnya ya enwe ihe niile na ọ na nna ya ma ihe kwesị ka ọ ga-akpọ ụmụnna gwa ha agwa ọ bụrụ na ọ gwara ha agwa ụmụnna nga na ha ụmụnna nkwike ịma ihe mee n'ụwa na otu ọnụ hụla mmanya mgbe ọ ya ebido ekwu ekwu na ha ya nwike ụmụnne nna ya ha bido ịzụ anya ịzụ azọbịa si na ọmụha nwoke gwe bido si na abụ m nwa ya asị ya mha onye bụ ga onye kere ya bụ a na-ewepụ a na-eri ugoro ma mana anyị ewepụ onwe ha na-ewepụ n'otutu anyị akọwa ya akọwa ka ọ wee nye ha chọ o wee daba n'anya ya
0: onye nke a kpọrọ afọ ya ọsị okenye gị na-ebu chi na onye ụwa
1: chi na onye ụwa chi anya kọrọgo ihe bụ chi mgbe tere aka kịta mana onye ụwa bụkwa chi ka ọ bụkwa ogo fanya no na se jenyo onyo wagini ye na no ye ha na ekubie na na gina onyo wa ari kwa na mma gina onyo wa oh ha ma he dis e che na na onyo wa na chi mana ona odi si jinede ona ebe jinede jinede wu ni ka na bobo iwa pata kwa na onyo wa na chi buko ofu ihe awu fodo nwe ndi na akwi onyo wa nwe na akwi ya chi mana onwe ke ke ege ke wa mu onyo wa na chi ke wa pa hi chi chi ko ko wa pa he di chi ona ona ona na di ke se nku no kwa ba ko no ba ko bu i di ko ta na ba onu e man se na na onye onye se nya se ase ana no unwe nku no kwa di no na e ma no ngo anwe mu be mu iru ezi ma ye ni ne di na ba na ba na e se kwa onyo wa na chi Buribu, Chionya. Copper, no, he was an onyowa, no fuebe. One onyowa, madam, or
0: FIFA,
1: or FIA copper, say onyowa in New Tati Quicketa, more silly chicken me. Oh, fu, oh, fu, oh, fu, oh, fu, oh, fu, oh,
0: fu, oh, fu, oh, fu, oh, fu, oh, fu, oh, fu, oh, fu, no, we won't have a bit of you. I don't put that. I see on what he formed it. But my dear Wabu.
1: Emana, nah, I could say that. I had a cousin, I remember he got him. Now, in Naku, I call a babble, brought to the bossy, the way hammer. Go away, I'm Mazalo. Kitcho, amen. My neighbor Sakita, Jalo, I will log with it. Not him. Mogalo kwana agure luagu ajoka aka de kuye maka nwe ndi kwenya onye kwenya nya one emie obo na mmadu ana eme omenani we ne kwokwe luagu emansi na agure na luadu ma kwiyo kwutani ya o ekwele kwenki onye ekpele chiki obo na onye uka a sina chole luagu ipo na opu agu nuzo ye kwutani ya Now, I got me a nail of a hammer. No, I'm not drum, man, don't you?
0: Okay, can you hear Bo Mado Iluagu? And what's it on where you're mere? No, where you're me. Mado Iluagu.
1: As a woman, Kaka,
0: that's a game.
1: I will not tell him we have Iluagu.
0: We can call us here.
1: Aha, when I'm a good young care. I I'm not sure. Oh, if only I thank you for my queer name, we will Paralan in a agreed uncle Malonia. If only not also, or pussy also, why not what to think on apple? Now I will also Malonia. Now, but I ain't no more could eat it. What I can guess was I would dip. Well, I will agwụ ọlụ ugbo efu ọzọ ọlụ ugbo anyị na-alụkọ onye a na-alụ ihe nka ọlụchasịa nke anaghazi ya okoro si ya na-enweta ihe niile ngọ na nweghị anya enweta nwa ụdị ihe ọ na-enweta si na mma ọlụ agwụ ọlụ ugbo maka na onye a otaka esi nkwa agwụ amamife na agwụ ihe na-abụzi otu o si wee dị na abịazịa ọbụna agwụ ahụ abịa na mma oku ahụ abịa na-eme onye afọ ọyị na-eme ọnya onye ọbụla obido ịkpọnụ ọya hapụ ọnya ha akarụ agwụ ahụ ọya adọgide ọnya ahụ nkanye na-ebia ịzanyewe oku ee ọnya bụ ọgụ ụfọdụ obute ọnya ahụ ịma aghịrị ya ọ na-eme ka ọnya ala onwe ihe obie nke aka ọsịrị ya ama m na-ete nkwụ ya ama m na-alụ ọrụ ugbo ya ama m na-agba nta ya ama m na-akụ azụ ya ama m na-azụ afịa onwe nke ọ ya-eme tiku uchu na ya ka onwe isi na ọ ga-emezucha ihe ncha niile ọ bịanwe nke ya ejiri aka na nke akpọ na-emekarị ọya adọgide ọnya ahụ ọ na-emekwu ka onye kwuwere ekwugheri na-eme ka ị na-enye anya ka onye ala na-apụ ahụ na ahụ dị ya ị na-anya ka onye ahụ dị ọbụna ọ na-eme ka onye ala ọya adọgide ọnya ahụ alụkata ndị nwunye asị ka ị mkene maọbụ agwụ na-eme nwa ma ọ na-eme nwoke akpọ ndị dibịa mara anya agwụ ka abịa nenee ya jụọ ya ajụjụ nenee mmụọ n'ime wee malụ maọbụ agwụ na-eme nwa eziokwu maọbụ ala na-achọ egbe ya ma wee mmụọ ọzọ na-enye nsogbu ọ bụ na agwụ ha si n'ọkwa agwụ ji agwụ na-eme nwa ahụ e wee tụwazie elu otu esi wee lụnyaba agwụ ajụabụ ihe akịta atụwazi elu onye dibịa ahụ maalụ maka agwụ na mmụọ agwụ afọ na-akụ ide mmiri ebe nsi ezinụlọ ọbụla n'oge gboo na-enwe okwu anị maọbụ okwu agwụ n'ime okwu anị afọ nnukwute anị jikọtalụ ụmụnna niile afọ eruo na ya osi dị iche iche na adịcha a na-enwe ọhra a na-enwe nkwụ enwe ụkwa nwee ugiri nwee ihe niile oisi debe ahụ oisi agụgasi oisi eji wee lụọ agwụ dị iche iche ọ ga-alụ agwụ na-emeka akọrịa ụkwa ọ ga-alụ agwụ chukwudị akọrịa ube ọ ga-alụ agwụ n'ime nnukwute okwu anị afọ oisi arịgasị na oisi akụrụ mgbe alụrụ agwụ onye dịtụ agwụ onye dịtụ agwụ onye dịtụ agwụ onye dịtụ ebe a ka a na-eji alụzi agwụ onye ahụ ihe a ya na-eme na ụzọ ihe onye na-adị n'elu agwụ nke mbụ bụ ikpebi na agwụ ji onye a nke ịbụa enene ụdị nke ọ bụ mara ụdị agwụ bụ ihe anwa maọbụ agwụ ndị nna ochie maọbụ agwụ ikwu nne maọbụ agwụ ibu dibịa maọbụ agwụ ibu nnukwu onye ọrụ ugbo ma ọ agwụ ekpebie nke ọ bụ ewee kwuo okwu ịlụ nyawa agwụ mgbazi a ga-alụ agwụ a obodo dị iche iche na ndị dị iche iche na-enwe ụzọ dị iche iche ha si alụ agwụ nke ha ọnwa ụdị agwụ ya bụ ọbụla ya mana ga eji ọdụdụ ji aka ha aka na nwa ọkụkọ na nyawuyo na ọjị wee ejikọta ya ọnụ debe ihe na-alị wee tinye ihe ndị a wee na-ekwuzo okwu na ya iruo n'ebe a na-alụ ọgwụ ezigbo ihe ada adị ebe a onye bụ eji wee si na ada ahụ ebe a na-alụ
0: ajije
1: n'ebe a na-alụ ọgwụ nwee ka ihe mgbe iri jụọ afọ na ya ọ bụrụ ọdụrụ ji aka ha aka ka ihe eri ọ bụrụ oroma ahụ ka ihe eri ọ bụrụ nri ọzọ ka esi bute n'ebe ahụ nkwụ dị ya nwana obele nkwa atụcha na anịbe ihe ahụ mana ịmago na ụfọdụ ndị mmụọ adafiarụ nghọrị ụmụ kirikiri ihe ịnya ya si mmadụ ụtọ gị bikọ ka ịhapụ ọnya ka na ihe ndị anyị kwuru na anyị na-achọ ka ọ mee na ọ ga-emezie ma gị enye ya nsogbu na ihe ndị a ka iburu ekpebi ha na ọnya anabatago ịlụ nyawa ihe ụmụkekere ajọ nkaka gọọmi ahụ zuo ya arụ akwụsịba alụsị agwụ ahụ apịachazie ọnya ahụ apịachasịa ya obodo na na ihe ajucha bu na na re tupu abanye n'olu di bia n'olu olu olu nka ana na akpo ya apita si anya o jezi ozuzu obu no nke di bia ba akwo onye nka na hazili uzo di bia agwazi ele uzo esu ba mi na nka na akpo ya ni mi o esu ma sala fa akwo di ichi ichi n'ofia na nka na alu nka nka na alu nka nka na alu nka igwe cha anya na bidon bidon ula ka we chopta azia kalezi ak egwa ya gwa ba mize hinne ogo fodo onwe ndi awu obaye na agwa o kari onya ahu du aga ni me onya ha bialo bialo ori agwa ki awe malezia wan hen bawo na alu sia agwa kuzeria ya ona bati alu bazia o tobezie o lije obi o no munna amakata amari amari na nobody. Kata amali awa na mbamba ha nile. Kata wafa na buda amali gie. Wafa na buda amali gie na miruta. Imana agwonya nka efemba. Mani hene mba na na elu agwa ha. Ime kubano ekwe lugo mi imie. Azamu kwa udonu. Kam asho mi imie. Uzitu. Adotu olie agwa ha. Tinye mbe hende aina kunye nuku isi. Na uisi anahanya agu ni imie. Na wabu tunde. Se setina menka azeli onwele onwe mwafa hapa yaka anya edo ya o gazia uzo nka ho baby ona batanya aye me ona ukwa na na kukuta kwa ya ali heto a meche kwasi mbana ekwezi na ma meme ngwe ndinya obire ifa ibire ku imie no gebu af
0: no
1: aha
0: ona nka afia bi fe chukwu odi na aka osi okija osi okenye kedi ihe di ichi na onye omenana na onye na ekpela alusi
1: Emane ngwele uzu ihe to ni ha ngwele omenani ordinary ngwode bende
0: ordinary
1: ni ma omenani ke ngwele ipela alusi akwa alusi bu uzu mo be gommo e gommo bu kali ezbo afia
0: afia
1: Ika ha fu kon eche na na ma na analo no bennam nje ma kan nemme kam nje ma ko mun na mun ma ay azwa ha ze u de ko te ma no tun di o ne che kan o ne che che ndi igbo o ya world view ndi igbo na bna e ti go abugide we lu ze na o ta se ha se efe chi ha he pe lechi e ba ka igomo no re bata ni ni igomo a ka mo de le alusi e ga don ya we na go da wo mo na bu na mmadu ga abu onye omena ni na de agom mo mo no nge ba mo onye omena ni ma kan me an me ye fendi igbo an na asu igbo an me kan di igbo an me le ni di igbo an ma ngwa ama mo na me kan di igbo am ka mo omena ni ma mi yi me na goji I go pretend that matter for na say e ka he ma no me na yin ekwe ha ha mfa ihe mma ha ma di adi be ni me ba ha no ni mi ni me ba ha che na ha ma ka le mo o je mma ni o wodi he ni ne ma ka na ekwu da ekwu ya bata me na nya ha ma na de ai che o ta o ta mbu ka mbu na ma ya ma ihe ha na me ba ha a ma me ka le o tu ni me ha ndi bo se na na ngwe ku na ka Senia makani ha ye kukama ni ha ni akwe kita adawia na na ye kuzie na mbe ya bidole gauge of man inke ya bidole ni ku he ni na og for the hana half hana as ke he ma ke he ma na kai ya na jana be ma ni ya handa ni ku ya mari fa ni ku makia na bu na ni ye dizi che ni ko mo mo ni fa ru se na me na na ko go mi kita ni wi ke bu mo nye onye igbo na de agommo o mo mo no ngem de kwiri na na an ma gukumo
0: Dr. Felix Okonwudu for Gochukwu Osebulu Uwa na bi agbalile anyi fo gbasala omenala Igbo zagasi ya fada ajuju kwa kwala anyi inu wedele gaba haina wagi nige sonye mulie na website ya www.iboproverbs.com mwabu na TikTok at fada okenye omudufo mwabu na Facebook page ye Igbo Proverbs Golukwazi akwụkwọ okenye niile ma akwụkwọ history nke secondary ma nke ndị nnukwu ma nke ndị obele ma akwụkwọ history nke primary akpọrọ ya primary history ma akwụkwọ ilu dị n'igbo dị n'oyibo esekwazi ahịa ese ma efele okwu CSD nke ọkpọrọ ntị na rarie agba nke mụ na agba nke ịbụa ma nke dị n'ejije akọnuche nke dị n'ejije agba nke mụ na agba nke ịbụa ha akwụkwọ ilu mbụ ọdalụ mmadụ eji eri okwu ma efele okwu sie ma akwụkwọ akụkọ ifo akpọrọ mba gaba keki ga-esi nweta okenye bee ya n'igwe n'ekwentị maọbụ zigara ozi SMS na 090-26-37-99-66 maọbụ 070-41-32-83-19 okenye anyị ga-ana
1: ọna
0: daalụ
1: elu ite elu echi abịa ahụ na-ebu
0: abịa ahụ na-ebu ọrụ
1: anyị ezikọtara izu ọzọ na mgbe anyị kachasị fon
0: ụmụnne m onye afọ taa ka afọ ihe echela arụ na ọfụma o kemesịanụ.